Magandang umaga mga kababayan. Live na po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 8 minutes after 11 a.m. At live na po tayo sa ating Radio Pinoy, sa Pinoy TV YouTube channel, sa ating TikTok channel, Radio Pinoy TV TikTok channel, at sa ating Pinoy TV special. Ang nakikita nyo po ay ang gabay na salita. At eto na, no? Basahin po muna natin ang mga salita hango sa Biblia na galing sa Isaiah 25:4. Ikaw ang pag-asa ng may hirap, kublihan ng mga nasa kagipitan, silungan ng mga nasa gitna ng init at ulan. Sa harap mo'y mabibigo ang marahat, parang hanging bumabayo sa matibay na moog. Magandang umaga mga kababayan, Juan Manila po ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna. At meron po tayong very special guest ngayong araw na ito, at nakikita niyo naman sa ating mga postings yan. So ito po ay magiging benefit natin kung maririnig ninyo ang kanyang tinig at ang kanyang kagandahan. Makikita ninyo sa inyong mga screen ng Radio Pinoy, mga kapatid. At ang ating telepono, kung gusto niyo pong tawagan, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Meron tayong katanungan mamaya na dapat ninyong masagot, at magbibigay po kami ng $25 kung masasagot ninyo, at sa susunod na kasagutan ay another $25. Meron po kayong $50 in total kung masasagot po ninyo ang ating mga kasagutan ngayong araw na ito, ang ating mga katanungan ngayong araw na ito. Pero bago po tayo magsimula, bago natin simulaan ang lahat, ito po ay friendly reminder sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kapatid at mga tagapakinig na Kristiyano. Ngayon po ay Sunday, huwag po nating kalimutang magsimba. Tayo po ay manalangin, magpasalamat, at higit sa lahat, siyempre, ihingi po natin, magdasal po tayo, at manalangin tayo sa ating mga pangangailangan, na maniwala po tayo na atin pong makakamit

0: sa ating tunay, dahil po sa ating tunay na pananampalataya. So again, it's Sunday today, magsimba po tayo at yan po ay makakatulong sa ating spiritual na kalakasan. Kailangan po natin yan. So mga kaibigan, meron po tayong mga videos na ipalalabas ngayon. At syempre yung aking guest, may video din po dito na kung kailan sila na-interview dito sa PBA Moto Club. Pero in the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Takyan, nasuwak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Malboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
0: Alright, balik tayo mga kaibigan. Ang oras natin ay 14 minutes after 11 a.m. At sabihin lang natin yung ating weather dahil ngayon naman ay medyo maganda-ganda ang panahon. Pero hindi rin natin na pwedeng asahan dahil minsan nagbabago na po. Ang weather natin ngayon, right now, we're sitting at 13 degrees Celsius. Pero ngayon po ay 65% chance of thunderstorms sa pinakamataas na temperaturang 16 degrees Celsius. So, ibig sabihin, medyo uulan po, magdala kayo ng unan, magdala kayo ng payong pala, sorry. Magdala kayo ng payong. Ha? At sa Monday naman po ay magiging maaraw sa pinakamataas na temperaturang 22 degrees Celsius. Ang Tuesday natin ay 26 degrees Celsius. Ang Wednesday natin, medyo may badya ng pag-ulan again sa pinakamataas na temperaturang 23 degrees Celsius, pero ang pagbadya ng pag-ulan ay 35% chance of thunderstorm or rain. Ang Thursday natin, mga kaibigan, ito ang ating magandang gabi Calgary, 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 20 degrees Celsius. Ang Friday natin naman ay 18 degrees Celsius, hindi walang pag-ulan. Saturday, Sunday, ang pangkaraniwang temperatura po ay 24 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Weather. AM. 16 minutes after 11 a.m. po at dadako tayo ngayon sa ating very special guest. Ito po ay nanggaling pa po siya sa Pilipinas. Pero gusto niya pong i-share sa inyo, ilahad sa inyo, ibahagi ang kagandahan.

0: masyado sumuporta. Ang hirap pong banggitin ng mga pangalan kasi sobrang daming sponsors.
1: Yes.
0: Kaya pinopost na lang po namin. Halos araw-araw po, nagpo-post po yung team ko po ng pasasalamat, yung mga photos. Abangan nyo lang po lahat. And sobrang overwhelmed pa po ang aking Facebook messages, lahat. Kaya hindi pa ako makaisa-isa kasi sumabay po sa end of the month namin sa Toyota. At may bumili na ho ng kotse ha, from the event. Thank you.
1: Yeah, of course. At nandito rin ang isa sa mga, ano, baka gusto mong pasalamatan, ang isa sa mga sponsors ng PBA Moto Club. Pero hindi ko nakakita to sa parada eh. Palagay ko, hindi dumating ng oras eh. Ang nakakita ko lang yung, si ano, ang pangalan
2: nun? Si Tony.
1: Siya ang properties nandito.
0: Tony, nandyan siya. Oh my God, I didn't know that nandyan si Tony. Tony, thank you so much. Hindi ko pa napapanood, basta lang ako tumawag.
1: Yes.
0: Tony, alam mo yan, sobrang pasalamat ko sa iyo. At nagbiyahe pa po yan from Philippines just to be here at PBA Moto Club
1: yes.
0: po na event natin sa Calgary. Tony, you have a friend here. You know that. I told you.
1: Okay.
0: Maraming salamat po. Thank you sa lahat na sumuporta po kay Ann Reyes at sa PBA Moto Club po ng Calgary.
1: Yeah, salamat din sa mga recognition mo ha. At napakagandang ano, memories niya, yung mga ganyan, di ba?
0: Sa ating... Siyempre naman po.
1: At saka nakita
0: Siyempre
1: natin na isa sa pinakamaraming nag-recognize ng PBA Moto Club dito sa Calgary. Lahat ng tao yata. Nasa 2,000 ba tayo? 3,000?
0: That is more than 2,000 po. Kasi yung marami po ako hindi nabigyan po ng ticket na wristband na po yung binibigay namin sa kanila.
1: Ah, okay,
0: sinobrahan
1: okay.
0: po talaga namin.
1: Alright.
0: Kasi wala na po kami ticket. And yung iba, invitation po talaga. But anyways, maraming salamat sa inyo ni Mama Olet. Alam po ninyo yan na kayo yung isa sa unang sumusuporta po sa akin way back 10 years ago po ata. Tama
1: oh,
0: po ba?
1: Isang dekada
0: salamat
1: na.
0: Salamat po sa Radyo Pinoy. Maraming salamat po. And Tony, you are in good hands with Papa Lat.
1: Yeah.
0: Susuportahan ka rin namin dito and may mga kaibigan ka dito. Nakasama mo na yung grupo ko. So.
1: Well, actually, hindi si Tony ang nandito. Ang nandito ay si Rio.
0: Ah, si Rio! Oh my God! Hi, Rio! I'm so sorry, hindi ko pa napapanood kasi as in ka lang ako tumawag. Good morning,
3: Rio! Congratulations
0: Rio.
3: For the successful event.
0: Thank you so much, and I appreciate you too. Nandun ka rin sa Sweet Notes. Nandun ko po siya na-meet eh.
3: Yes po.
1: She's all over.
3: Makikita mo all over Canada.
1: All over Calgary.
0: Aw, thank you. Hindi ko pa sa akin nagpa-Facebook. So, thank you po. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo lahat. Sobrang overwhelmed po. Sobrang siksikliglig, umaapaw, ang biyaya po. Itong
1: yes.
0: puso ko sa lahat po nang sumuporta sa amin.
1: Bless you. God bless you and your family, Ann Reyes. Maraming salamat.
0: Thank you po. Thank you po. Thank you, Rio. Thank you, Sashan. Grabe yung supporta niyo rin sa akin. Salamat.
1: Okay. Thank you.
0: Okay. Thank you po. Bye.
1: Bye. Mga kaibigan, kung gusto niyo pong tumawag, 403-717-1943-1944 at 1947. Maraming salamat kay Miss Ann Reyes sa kanyang pagtawag at pagpapasalamat. Yun ang maganda, di ba? So, nanood kayo. Dumating kayo, pinasalamatan kayo, you were recognized. Kahit hindi niya masabi isa-isa, eh, mahirap naman isa-isa, di ba? So, mas maganda pagka yung ano na, in general na. Parang ako pag nagpapasalamat din, in general, kasi mahirap, may makalimot ka. Well, anyway, balik tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Kasama natin si Rio Rayo.
3: Rayo.
1: Ang Building Your Dream Home and Retirement Plan with Siang Properties and SRRB. So, bago ang lahat, nagpakilala ka na, di ba, Rio?
3: Yes po.
1: At ano ang masasabi mo? Well, pakilala muna natin yung company ninyo. Ano ba yung company ninyo? Yung Siang Properties. Ilang taon na bang nag-e-exist at ilang tao na ang mga natutulungan ng ating Siang Properties?
3: So, Siang Properties, hi everyone. So, the Siang Properties is the based on the group of Shangri-La Hotels and Resorts. So, it's a global recognized brand. Our parent company is based in Hong Kong. And then the Siang Properties started in the Philippines in 1991 with regards on residential developments. So it's proven track record already.

0: retirement in the Philippines na katabi lang yung Cebu Country Club na golf course.
1: Yeah.
0: And then on the other side, you'll see the Mactan Shore.
1: Yeah, yeah.
0: Hindi ko sure kung ano yung pangalan ng dagat na yun. Mactan Shore na lang.
1: Mactan Shore, dun ba nag-land si
0: Lapu-Lapu?
1: Lapu-Lapu.
0: Ano si Magellan?
1: Ayaw, Magellan.
0: Lapu-Lapu. Sorry mga taga-Cebu.
1: Magellan, si dun pala.
0: Si Magellan.
1: So, dun pala si Magellan. Mga kaibigan, meron pa tayong Siang Summit dito. Ano Siang naman yung Summit. Siang Summit natin?
0: Oh, so si Siang Summit is nasa Quezon City naman yun siya. So si...
1: Ah, sa Maynila ito?
0: Sa Maynila, sa Metro Manila. So, okay. Isa lang yung project namin sa labas ng Metro Manila.
1: Ah, talaga?
0: Yung
1: Siang
0: Bauhinia.
1: Okay.
0: Na, nilagay namin dun siya sa Cebu kasi Cebu is the center of commerce for Visayas and Mindanao.
1: Ayun. Okay. So... Ito, ayan, ang gaganda, oh.
0: Yes,
1: ang gaganda
0: yes,
1: ng mga
0: yes.
1: features
0: all,
1: natin
0: all
1: dito.
0: All our projects are...
1: Ano itong mga to? Kung makikita nyo...
0: Those are the amenities.
1: Yeah.
0: Sorry.
1: So, meron po silang Aurelia Residences.
0: Yes.
1: Meron kayong Haraya Residences. Ano yung Haraya? Saan yun?
0: So, yung Haraya Residences, it's located in Bridgetown in Pasig City. It's the next BGC in Metro Manila.
1: Mm.
0: Actually, it's one of my most favorite development we have.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it's a mix in the area, meron na siyang mall, mm-hmm. meron na siyang hotel, and then nearby hospitals, and then malapit din siya sa mga schools like yeah. Ateneo and Miriam College.
1: Saan to?
0: Sa Bridgetown, Pasig.
1: Sa Pasig, okay.
0: Yeah.
1: So may Horizon Homes din at meron Lara by Siang Properties.
0: Laya.
1: Kala ko,
0: Rayo. The Horizons Homes, yan yung sa taas nung... Shangri-La Fort, Shangri-La
1: yeah.
0: BGC.
1: Okay. So, mamaya pag-usapan pa rin natin yan. In the meantime, punta muna tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Mga kaibigan, maraming salamat, Miss Rio Rayo. At magbabalik po kami dito sa ating Radio Pinoy. Ang oras natin, ay, naku, mabilis naman ang oras. Rio, uwi ka na pala. Ang oras natin ay 41 minutes after 11 a.m.
2: Labs. Practice Labs. We make sure that your experience with us is the best it can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: best lechon in town.
1: Rolling Loon, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling Loon, ang naglilingkod sa Filipino community.
3: Okay mga kababayan, at nandito pa rin yung ating kaibigan si Rio Raya.
4: Dito sa Pinoy TV Special, at ito po si Kate Arellano, at syempre...
3: Ayan, so kanina na-interview po sila dun sa tinatawag na PBA Moto Club. Ngayon, punta naman tayo kay Miss Ann Reyes, dahil meron din, na-interview din po natin siya, at we are going to play the... the interview for Miss Andre.
5: Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito tayo sa PBA Moto Club, ni organized by CarQuest with Ann Reyes, and of course sa lahat po ng volunteers and organizers ito. Congratulations! Again, nandito po ang ating organizer na si Miss Ann Reyes. So tatanungin natin kung ano ang mga pangyayari at mga kaganapang pang nangyari before nitong ating PBA Moto Club. So magandang gabi po sa inyo, madam.
6: Magandang gabi po. Salamat po sa paglaging suporta niyo sa akin.
5: So eto na, dumating na yung aking mag-i-interview sana. Kaya lang din na nakarating. Mga kaibigan, ako po yung nagpapasalamat as one of the media partners nitong ating PBA Moto Club. So ano masasabi mo ngayon? Gusto mo bang magpasalamat sa lahat ng nakarating na libo-libo nakarating?
6: Sumobra po tayo. Actually po, so we printed 2,000 tickets, 600 po for the VIP, pero sobra-sobra po yung VIP natin. Yes. Dahil this event, this 7 chips po, mayroon po siyang 5,000 capacity po. So we only trying to achieve 2,000 po, and sold out po tayo.
5: Yes! Maraming salamat. At ang tatanungin ko lang kung gaano karami ang mga volunteers natin tsaka mga staff na tumulong sa'yo dito.
6: Nako, kung sa staff po, we have 30 staff po ngayong event na to. We have 20 securities po. Bukod pa po yung aking mga kaibigan na nakasuporta na hindi ko na ho sila binilang. So, ang dami po mga business owners, more than 90 90 business owners, organizations, individuals po help me to have this dream into a reality po.
5: Bang basketball na to ay narinig ko may mga magsasayaw pa in the middle of the show.
6: Yes, actually po nagpractice po talaga sila. Ang sabi nila may surpresa daw po sila sa akin. And of course, ang ating Miss Yvette Pabalan o Nayan po nang ay sumayaw din po. And si Miss Bani Paras po, nag-travel pa po talaga siya dito from Los Angeles. Yes. To support this event. Yeah. And Kuya Jobert Austria po, of course, supported me po. So maraming salamat po. EVM Builders po by Kuya Edgardo Morales and Kuya Alex Tumang also supported me po.
5: Tatanong ko muna, bakit mo naisipang i-produce ang mga ganitong shows katulad ng basketball dito sa Calgary?
6: When I started to have my business with Toyota po, at the automotive industry po, when I started to sponsor po, puro basketball po yung mga lumalapit sa akin way back 2017. So I started my business in Calgary po since 2011. And nung mga 2017 po na nag-i-sponsor na tayo sa basketball, nanganak po. Hanggang sa naging household name na po ang Ann Reyes. So when Jake of Aces offered me this event, pinag-isipan ko kung maigi. And dahil pang Filipino loves basketball, at sa dami ho na nasuportahan ko po sa basketball community, eto po, kung ano yung nakikita nyo to, eto po yung vision po namin. Yes. And thank you po sa lahat na sumuporta. Ang hirap hong banggitin ang mga pangalan nyo, pero salamat po sa inyong lahat.
5: Napakaganda, napakaganda nang yan.